0: Yabobia, anasi atua, atufari na yao na nkoda, anasa honamani yadia na nkwa, uba esuwa numa teche, wadisira suwa neko, anawuda benadare. Oyo batankasia, wahunu nyankani ya kuna fuwa mobo. Enti utanua, ebebu wabo wa.
1: Minya midijwa anama waka, ene yebi ada romansi, mekwa China ni Dubai, mawari ya suwa.
0: Yesi edia dansi ya diya bachin, aguna samayi ukwa wunsani fasu, uba wunsabo kumiswa nafena humatrufo isu.
1: 0243-13-4535
2: ana 0557-667-510.
3: Isra 104.5 FM.

0: wohia nirodo gel ye wode ano hyehye ne ye wode ano emwini wo ho afi bioglobin syrup ne capsule topa ye wo mu ne nisu wo mu bia boa ma osenya muja back afi trazo 400 be yu ye mu nyina ene na fre 0561 088666 ene 0561 088663 edo ne nam eye pa it will be a mpb actually kwai me ankasa ankasa me will be na no me baba kuno e stop on pa pebi koma no si wa di on ham biem ene na gombia se me nkase ngwe nche o se osisi na ye o ya ana wote se wa watopa bu nye fe na nsen yakono etu ko yere ho a o si wo be o me ye hwe ei e kase ngwe chere wa be ma fakuro ba bututi o se ba wo be o me ye hwe ampa oju ho chinyi so ankoye hwe so ampa ade na nkopa gombia no mo agombia to pa ye ho konum bi na sisi repair no na nye correct emema no mo a eboa mo bema so etimi gina kirin din din din din din bema bema pija koso ne pija sintrase mo amo die pija na sintrase nyina ye fra no erectile dysfunction enye papa sisia ne mo adwede so twetema no enu a chi so so kra no asintrase kra no wode kan no a no afi ei ugun wani mase bomad na na kopa gombia bema wafe wo ba so sisi na ye o ya ana ugun sa na wotea woni akono wo mpa so so hia gombia eye ma mi nu nyina wo so tona sa anye wo afa kwaju sika period eno anzo be frɛ eye doctor nkasa e wo 0244 946525 ena 0277 454288 sasu sasu wo si kumtumtum preko abu jojo bi beso de hofin tontom ne emuamoa ensem te sen kakape ne ntepan ne muamoa binum ne atete hwanom emuo bibiri huntahununom ne kwasiada franka ne nyina ye muo hadwene wodem pa nkakape nom ene nkra ne nyina hadwene wodem bohwe na tanseserewa so bad fie ei no mbepe de wodem wo wo so danka matan ye kofie so ezo ne tanseserewa nom nyina timba kuma duosi timba sakasaka nom ene ntefre muo bibiri wo hia sasu wo de supredem ho na ehonwo fom sa so so na se otwade wa bontene mo ane ha wadwena eye kwel ne hia pa mo fra 0246 864 798 ana 0501 454462 Luxy Light deodorant spray and body splash ni be ma de osiesi ho ama ho nyehwam be ma bu osiesi no pa so ne ho bon je ne je ne pa ofa ho ana o ya fe ei ne na se ni pa bi da so ewo na no me call office bi pa na kwa bi a obeshi ame ei na de na be ma na tu acha tade de ho bon tunte ah enyenye wonyina na ma bu hura ma ni o e ma bre pa wonya kwa fa de na obeka na ote ho sa na ati no ohua sa na oba ne hwe nyina ati no onte kampan biem be ma wo ha mai krom ha o ah uhia Luxy Light ne ma ni buate e be ma de na storm run wild and afi legend afi ma de your session instant crash and afi midi muzel ena obia bi okwa na damfo mmise yi oba medem a mi spray unsu mekyero se mia wei memfa san kan wei aha enya duru enya hwe but mi spray wo me ho me pese obi betene wo ho eti oba mia wei me mia mede no eti obi de no mia wei ne ya friend temptation no di no si ho menu ni kai eno ani se obefrem panimfo ye de ni o ma ya bakuru yim e wo 0240 152204 ena 0248 315258 na wa wani beje pa correct okay emre no abel pa enche odifo ilejo puku alele nku ababi wuram na odinyame asem ene adanse ye wasase kese so abreye na onya maye de ade ne home bebrebe he ene ma difufo wi na mintimi nsore na maka ka ba be fami fu e wa sukwa dabi mi wi na me bo bakase de blog atombo na maka ho na metwo ɛna me hunu nyansa na wɔ mo de plastic chair bi asi nkyɛn sɛ wɔ no yɛtena ɛgyare nkonnwa no bi so na megye bum na kwasi me kɔtena plastic na meda a yɛse wo mu a ɔmto obi anim ade korɛ ha me na meda ho dii da konnwa no twirim sɛ yaa na adwo me fam na mebɛtu me kaa dii nam sɛ mekɔ mewokɔa mu aneɛ nema wotwa baawotwa baa ɛka bloggersfo anya presenter dice
1: could you vote
0: at Troba and then so my minister can over to you because of poison me
1: hey sir I never go
0: young boy Who does have some work to you and your
1: assembly?
0: But Apu, Sabre, no go. Okay, can
1: you come here?
0: Sabre Olympus time,
1: eh?
0: Olympus recorder. I was missing the paper. May you have to me draw one chain?
1: Oh, Edio.
0: Yeah, the battery shim created.
1: Oh, Kasap, you come here. But me, JVB, and you be.
0: Nso se e pai mi nu se e yo hoho bi na de koye na de ana se obi na afa bibi ofi na okoka mu nyina no atum nti ogyina ba bi mi nu
1: me su mi fam nu me dwen ni se
0: san ko fona okoka omu mri bi nana
1: san ye ma we na bi ayu
0: na nyo ma de ho ye
1: se mo de omu de omu nyina ma wu
0: o sa omu betwa moto mu ose kira ho no
1: omu nyina wu
0: And as an operaso. Now, this is Cabbage or Cassie, you've been out chilling by Venus.
1: Oh, no, see me to what I say, I mean, India.
0: Now, can you reason?
1: So, I say, I mean, so I have an Indian comedy.
0: Make running near comedy. Sabbath, Miss Rabbit, true. Come in, sir, me may produce an eye who's me coffer pet. Now, quack, you know,
1: produce
0: a hen and a dear. Why, no, could Jare war?
1: Elijah and Edgar, the Banabofra
0: Gehazi, Namisu. Sasa tana mko sore pao.
1: Ede a Japanese ba e hene ne siji. No, so we dey.
0: Oh, man,
1: no
0: ready
1: for the baby. Na ba na ba fan fetch re.
0: Okuja okwe.
1: Mi wura so.
0: Ade me me nyemra
1: go nya ho hobi nti.
0: Ase mo nyemra no fan so na
1: ho. Okudu no bisa se na. Okwo e hene o so na me ne bo fitu ose. Ah, no mse me ho ho no de ko e. Ede na okuji ye no. Ni pa ne yare no. No akuji no. No no so jere yare kwata. Need we are need business cannot share me and come maybe. So now, according to
0: the guy, yeah, because he can't get Joso Gusua.
1: I'm Joso Gusu. I'm not going to preconceive you.
0: I hear Gusunaka, Yahata,
1: Mahata. Now,
0: scouts and I blog on Kuan.
1: Kokunya is you. Can it chop be a crack air condition free to one crown? Can I watch me no more?
2: Then time condition
1: free to ready.
2: Then time crap in my car.
1: Sure. Nzo o no ho yira yira no ko
2: e ko se wi asisi ka ni di ho di amen
1: nyimum e ne di an ka meyimum no di me di a me ne pa di akoku ka meyi
0: ko ni mai
1: an ka meyi e bia obi nsusu o te wi asu bi a o te do ye na de obu ho o da so believe se e kwa ho chire na me ko ma me na su kusugusu a
0: ene ma besisi
1: ma besisa nti obu ho a on set to phone a cry, my remote tenu. A bell could not for cranny to move the anne. And you could see the coroner's court to none anymore. Eh, be say, Nippo will move.
0: And on a me, dear Diane.
1: So what
0: had Diane, she said, Yen and Anamon at that 40 days.
1: Hm,
0: or said, and Eddie Moon be the
1: moon be bitty. You for the anne, and Edda to fool. Near the could see.
0: I know.
1: Ana itu chiu bia de se ah bibi nkoye
0: yes ka bibi chire no ko chana de we
1: ta ne ma ne ma we ne ma ne we ne ma ne we fa ko ma me na so ukwa ka de ofese wi bia wish bia ka fa go ma me na so enye obia ne ko koye sa ne ma no bi court bia o eye sika bia na akwa chire bia ana bia
0: o de ka obia no atum
1: wo ka obia no atum obi ho a ne believe no onim ti ye obi ho no ma every year bia so ti asenko a de obekor ma me na so o ti asenko a na obekor ma me na so minim obi a no yare okor no ma me na so ko gunsa ka ne ho nyina che ba ma muko ye wachi de aye ni o o yes ani ma ne ba fi anche yare na to firi ni so ko ono won sa believe no say yes ntinye sa kwankire ni nyina na eye tse bia obi ede ko piska na okoko obi anu atum eye obi so ejidi obi timi sidan ede nanu nanu ayi kuro ya
0: omo fridge ko kira
1: kira e de fridge akosi akosi ho
0: aso ekon si so aso tv bo ho
1: aso tv si so then lights out be na baba na be dum light there a
0: kwan se se kura wa sa ya power bank kura
1: ti ase the beer condition because aduane so ho no
0: nti wa to nsuo ni na
1: abofo nyo mai se fridge ni jidi ni sa de ma me baba yi bia no ma na to kom be de ni ma me
0: baba
1: ntiri ma mbeba se onu so be nu su because oba na nsuo ni fia osi fie de ni ma me atu nsuo bia na obi kura ni ba bi da ni jidi ni no se odo a wo ma ni ma me ene ni ma no aye no ani biu obi so ha se na na eka no wa ye ne niamma bi wa ye niamma bi di ni bonne bi
0: ti abusua no
1: ti abusua
0: ti e be fe meeting
1: yes on ntubu ha wo de sa niamma no ko fo achawpa ko pa chaw se niamma o ye nyina na bi antwa ye mo so na nananom misrem mo e de ade si ye no mo fa bonne nchemi obi o timi kosere ese ye niamma pi ne wo no mu ani ma e wasi ye no se nka nyame bie ani ma ye de ani hu se ya obi ne kai wasi ase ye ho na mu no zan et se kru
0: nti nipa na wo
1: e nipa na wo ho sunsun
0: wo makoda ne honhom di ehu
1: makoda ne honhom ye twam ye ko benyina no omhu ba bo kra ase
0: because ye ne ahwe ame tuo firi obi ame ti
1: ka ho kra wo kotra obi anyo hwe
0: na bi ye opposite me so de kwa de sa ye ahemfo si opposite
1: nje ne odi onana no pa ne tuo no e na jume ti ame me fere bi tra sa o
0: na se dum light na me jim fram ma mi jina ni mu afere maka se eh asie ni ni o
1: ah omu bi eh omu bi fem bi obrekum na na bra ba ko fram no se kosi na ba bo am ye pe ni enye juma na ho bata po kwa no so nti me ko no no na ko di nkom na master ni di nku ade anka mebo na ade ba ko penti
0: mo fa sie na po
1: sie na me fa mu aba atwa mu nti kra
0: me po na wo ba fie
1: se me de ka me kuta ka kra me di twa ma me mpe enu nku anti ade a me mpe ye sie o
0: di ti fa kra me tu enu so ko na bi sa no me ni me po na dwese no o se me fa sie na me ko chiri
1: akoda na so na unda mo sie ya sa
0: da no kwa no me di acha mi o
1: da me mpo me nko
0: me se me mpe me mpe
1: me mpe on na me namasiye na me kɔ na me ba me ntumi ɛno nko anti kura me ka dwuma sa dabi ɛno nko anti kura me ntumi ne onye dwuma ɔn ɛsiye no ɛniema pi ne wo hɔnom nye nananom na nanim ɛnka ne tete kura no ne ma wo ntretre wo nsa nhwɛ
0: ya bi
1: udu ɛsiye a wo udu wo fese
0: na
1: wo se why dududu ɛne de ɛsiye mɔde ɛsiye na mɔde aba nti nye hu bi anim
0: se ɛsiye no anka sɛ ne friend mirikisi a yɛntumi ano
1: yɛntumi ne friend samampo ɔn ɛne yaayɛ no brofin
0: nti ɛsiye bɛbi kɔkɔ na mo pra ho nyinaa o
1: wo te ɛsiye wo de kɔtafo ɛsiye wo bɛkɔ na obi
0: ada
1: obi te so didi obi kura deɛ so na ɔfa baa ebinom ne mma ada wɔ so ɛna manfoɔ nna no
0: yeah ebi enu ana ese pete ni sumo
1: yes ebi so ebi yes ebi nu kwase ono
0: ma ko bi wo ese junction ho sa
1: kwano
0: ho no omo da ho
1: bedu na ma nfo da so wada ate at nya sa na o se nka eba abru chi kra ate bi
0: omo ma sha da se se kra yen ko basa
1: obi ntumi nko ho basa basa
0: omo cha green grass ba yen ko basa
1: yen ko udru nka mu fo se ya
0: na se kra mu ni ye ko akosi kra mu ni ye ntia obi na so
1: ye nyina obi na so
0: dabi ni pa do beko nyina so still
1: yesi hwe mo bie untimi nyina obi amu so ana se
0: ena na ye da
1: o ugyina so enye yesi gyina nchan om de ani die ma
0: de wawu
1: je wawu because no te se wa ana ono wa firim ti ni uni right cho koko gyina ne so ugyina no so but ne no yesi ya tu bi bia twene ana se se ye kristosu na abo se ni bie na abo obi an suro funu obi ensuru fure ni obeko obi ewukura na akura ketiketiketiketiketi
0: ojina na aso nsisi na
1: esu kono ma opre ko jina akwa befuru ojina no
0: se kasi empeja kro be sombi
1: obe sombi wa fi na ni fi se ojina ho hwe but ye nim ensunsan so bone e de breye no ye hu kane kro obi ewukura no court ye na oba ko tia na ye di nsuo bi ni nyanya
0: ni
1: haba agum udu a wa bobi udi a wo ho nsa na ansa na wa ba fie esu ni obeku funu na yesu funu ese ekwon ho kokona ze kuru mo ni furu di daman fo kon ho nkuru nkuru nkuru nkuru ba akura de omotam ni si akonkon ya ma ese yesi se hokro no enye hunhu bio
0: okay
1: ni nyina aka ho na ma ze sei sa na ema nema we nyina akoso enka ntete no beko na nka be hu bia a dokodoko die bia bia boko bia snap bi obi di akoto bia ne ma me na
0: so ohwe agu ogu nsana wi
1: no jade aka no honom but nei no
0: ya ya mana traso
1: to bedru akohwe hwe ani ani ani
0: ma agu nyina sisi ho
1: ade na o say your friend say e beka say two have ngwai
0: ai ai ai
1: the way you know everyone
0: e
1: say tease at ngwai are you
0: and is you abunu am
1: na is you abunu na akafra ma ko e wo e say e
0: as a KFC for cup we
1: say oil
0: say a wool
1: say a wool say a wool and untimi na nipa no ye na najo ana
0: to o najo no mo ye
1: no mo kwa mu nsu
0: ah kwasi mo say video na kwan da ho ayi bobo ya kwan am de kwa fu e da ho pe
1: o mu nsu eye nura na ana e de no makoje nje omtimi de yesa na ma no me ntiasie but enye
0: okay
1: enye yesi ka na ma mfu twa sa na ma no so say nsu nuru no tika no mdo kopi zo mo nkanche na ye mu de be yebi
0: ah Ozi, ewe no no.
1: Na si aka na munya.
0: Odo ho ba jim.
1: Na aka na munya ya so fo no to o mfuta munya adwama munya adwara ozi. Ya ka ka ka muti munya ya. Ye nyina de ho ba jim o.
2: Yo, kwasi. Ano ma wi no. Eye mi nu. Mini mu bia. Ono nu ku bi. No kwa ye ne ma na kwankyere se. Ongo dwale wore na so anajo.
1: Nipa na wono ku no.
2: Wono se wono no wo brewnu akro na se.
1: Wo se woni mu bi.
2: Oh ye efia na ye program we si wo. Why area honom
1: because so woni mu bi.
2: Ha wo ku. Oh sana me kan.
1: Woni mu bi a wo ku bi wa ku jiru bi
2: na. Ye si wo be
1: wi. Na
2: sai si
1: bi chewa bi e wo na nka.
2: Na
1: yenko chino.
2: Onya ko no wu ye no. Ku dwale we dey e won na ne ye dey. Eso. Sere be ya. Oju akro no ntim ye dey. Entata no
1: to chire nsamai
2: fine se bibi se kosu osie ya e se there was a wash akwanchire no kosi uko babi ya yewo de akwanchire de ma o se koye no enkwanta nan so enkwanta ni bia ba four junction yewo de ye kachi o se koye no kurutia yewo de ye kachi o se koye no insum yewo de ye kachi o se koye no bola so ani hodi ya kachi ose kwa yenu wo asiye eti wo idie idie asiye no kwa ye eye amamre no na di etie nie yenhwe se enna no okojina aso eye ade no senke abai wo bi anasa ba wo bi ababa wo bi anasa ba mu wo bi na enke badwe hu tutu na so di ba akokra wo 65 years ena ba ko so kura so wo 8 years going omunya ye mpenifo me na me ayi pictures ne beto eye arakani mu no platform no so na me dwen say onyu akore na bia na wo supermarket eti ne ye de sanu man ye de critic de critic eye ne ena no so a kire say wote ase na dwuma wo ye nie ene de say ba so obi kura ho no mu a oye choba yitini wufufu ni serim na nsa ye dadam eh tibide mi nim say eye sanu man no a kire say otonton eye provisions na so we de ente sa enam say akwanjire nti ye hwe adodo de no and for the part of the booty as well, they're pen rodia the pa booty as a drink into it of any biscuit, you know. Aha, I'm on bonnet tired, they're pesadi and a pa. And that was a jenny, it was a jenny, a tell me a woo, and listen to massa. Now that tell me a woo, listen to massano. Oot, oot, you want back or some more. One, a permission soon bonnet, and a two, so oo, pibi be asked that, a person of my ye amount, our babble musua. Ujale ore sa de no eye akwakye bia etimi ye de eboa opa na na laji kasa no kan se enu ma mienu ade se odeji bibi asre bibi afiri eye mpanimfo bi ho e ofie bi se na ka se obu obokura se ko eye o ma me na so na ko sa akwankye wi etimi enu mi hu ne se enye se o ku obi ara se wa ku obi na emu mu no akwankye a okọ ba bi e de ma ne se onkonkoye no ene bi okoye de ehun na sa akwachira kwachira de bi edi penalty edi pechi ni penalty de entwam ti bi se nu de bi ayi ba bi abi se yi sometime me duru eya janshi bi oho bo na nyu fita na kokosu da so bese ko se enu bi betwam ko oya den ya ewo muomu abi so bi abae ne de ewo muomu no so bi abae ne de me de mu we na enye mwonwa na emumu no awie ye ene asem enti me de meme no asiye ba bi a se de na mo kan se bayi o job opportunity pa by pa so no adam say yes yi nti no mo am pese ba dem ba ye hwaduma asiye ba bi a awia ehohunku anadwo so ehohun so ye dey enku ah buruwa no nim se anadwo twem go kra ne da wo ho mpukra so ta se awia so twem ho odi
1: tre bi so afuti mi kama akọ ukọ ubura akọ ekoja na yo
2: mi nye bi da kwasi mi nti mi
1: so bo ha obeko so bo ha no odiye otie toilet na kan no die
2: bo bo na na beko no kan
1: beko
2: na wupia
1: no wura ho wi no wadwa wi no is ha asie na ho
2: na asie man go di bida
1: me ni bida na mo mi jiri se ma di bida
2: abia paulo ayi cost ni enko
0: 0322083581 sabre odi for na nam kwa so a wo ba na nche kro betna
1: 0322083584 na ososo kakra wo eka aka sa ko kuka abu ayi e siama ngui ko na ayi kwa no so pese meka bo die nko na msa
0: omaba
1: e sa bo die o nti ehifo ne bebi
0: omo ni kodwa
1: omo de omo ni bi o na omo keka ye se napem
0: session so
1: na pese e
0: obi aba
1: si ba na ka si
0: agofia
3: amenfia
0: ni na bi no
3: mi wa ma do mi abra
0: e na e wa ko de e do mi abra mpapa o ya kwa santiago a ase ho na no fo bo nkum mi bo a Ay, my better hoda. A homo cordia.
3: Yamiadum,
0: says the Kunak as your own.
3: Ay, I can
0: see it. If you are Madame Birmingham, you
3: know, could
0: I want a queer simon. Ay, I made a better kunwem.
3: What
0: could I?
3: You are a baby, I'm warning. Na ni nsuma hudi
0: okay
3: ni huye ni kama ye meme ma me kuma onu di onu so so ni sisi ne na ye ni ye o sebe no ko ji moko no de be cha si ye ho ni na si ai ni e ba sa no na me fle me so ko ba ku di sa no o se
0: What me anwe Agofia o Agofia
4: Amen
0: Mini nawe
4: Amen
0: Mini o nawe na de kwai yenka bi Yo ai sabronu me hoboko E hoboko
4: de Ah ni na na abasa no O se nananum me kru ni yo mo dia
0: Mhm
4: E dia se nananum dio mna si form Na okra o ka bi bi se o mu di funi si o mo ko ho
0: Aye.
4: Ebo so nipa na wo no oye choba no ma sai da wo fu abia. Komina se de ma wo mu di bie.
0: Mm.
4: Je se na nan ndo mna si form.
0: Okay.
4: Na nan se ko ni yo mu dia.
0: Anti
4: ma se kra mu ni de ana na oye choba na se oye bibi sa.
0: Mm.
4: No mu ye ni funu ni sa. Wo hu bi sa da.
0: Mhm.
4: Ebi ti me su edi funu ko ne funu afra to ada kan no ma sa fa tu.
0: Aye. Yati.
4: Your friend Smiler.
0: Yeah, me come. Yo, me chat sobrong no mfo nyina. Okay. Yam kwai, onkwa, ya agofia.
5: Amifia.
0: Another kam.
5: Ono a.
0: E man tmi amfro, mefro, mefro. E pon mefro.
5: Okay. I send you another kam.
0: Mhm.
5: E be enfi be enstun.
0: Mhm.
5: Na. Ni yale kakra. E wo afeli. You come to pass na pe na ba.
0: Mm.
5: Anti mi yare pa. Ah, me yedi me call Dr. Uwa ewo eme kuro un na me so no pata na me se me jare eje mwen se me ye mwen ye me ee chan mwen se ase na me shaba kwa ye se ball
0: ayake siye
5: ayake siye ata na be sa die poti ja je mwen bra wọn so wọn yẹ tọ ba o ẹn na ọba náà fi ẹ di mi fi ayé ẹ hwa ẹnbi ẹni ẹ nkó jami dọkita ewu ahọ ẹmẹ kuro ntì mi kọ ẹ na mi jẹ nu ẹyà ẹn wọ jẹ ẹ ẹ tó ẹ wọ maa mi ẹnu mi bi sẹ ahọtú mi yìí nu mi nra na ẹ wọn nyẹ mi ewúrẹ jì. Ina mo san se ese ina so ba di se ni bere. Ina me di dis me ba yam dis ni man ni dis. On fan tuo. Ana jun me ta wa. Asu dai. Na se de mi ko be bi na ese de. Me su bu po di on.
0: Mhm.
5: E ho ana ma sia. Me na na Jokobi. Won so wu de dad. O wu e ko am wo bi gan.
0: Mhm.
5: Ha. Then I'm not enough for master power. Everyone comes to me in school. I said, "Master, I'm not. We're sending people for something so ever. I'm so meaningful. I want no family. Poku poku. I'm saying, now what? And I'm saying, Niyalepa. And what's wrong with me? And I'm saying, Shay, I want to be clear now." Into him any more and the ball are by me any a yiddy at the barnic. I don't know. Say, I was saying, Club Miso. Why was it true? No, my dynamo, none of much go die in young aim or so far. So, don't you mean, Uncle Jim Club? Ma obi odi etem na won ko ta ban essence sedem na yam nefa adu we efra ne ko sawo ejaye na mtindo na niki ye no wan me ka chile mi re nti egi na nsa na mi zin me na vu asal. So I'm saying, okay, you just do it for me. You make me. I'm a man. I'm saying, you don't call Jahe, huh? You know when you make me any side, yeah. I'm pa, and I just can't do it. And I'm a young, yeah, you see that. Masha.
0: And see, I do it miss our idea, yes, sir.
5: Me see, because say I die ho. You need to film your buyer, you know. Me see, in a sana, if you are in Nako, up to now, and maybe you.
0: It's not just a summer near Wunkutahone, but when you are now, I want it.
5: Summer, okay, yes, you won't.
0: Yeah, that's it.
5: I won't be as my boom, 8 years.
0: The same friends are new. Yeah, that's it. Another come. Yeah, that's it. And Chakra, Udi for Ebertrasi. Koku dear home and uncle.
2: You, Minya Frankies, Fami Corner. And the brass come many a break. Your mammy or by penny a queer mansa afrakuma. Your mammy does a fair fennel. Your mammy in what's it udrum. I'm gonna show her ya. A year Osbury Hospital. A Janshi Hornan and all. Osbury Hospital. A Juan and what's ye. Na your mammy and baby call ye. Oh, yeah, auntie. A year I dream one year. And I won't touch another drone after no. I dream bonnet and I won't. Nay, you know, a basso, nay, you know, a basso, a year, 12 September, yea, our conungo, 12 September, yea, our conungo, and Tikumasa Fuana, ante, and emote, a woodum, and Mamasono, and no, you know, a drew honomo, and Tibumna made cabus young way, nay, ye, come a, in yan a quain, a yea, a ma, sabi. Aye, omani tak ho mi me fa konya wi so e mo mo yakọ aye mrs spendy love chire wakakari odo na fere madam wono no wote aye anwo so primary school area hɔ ma Osbury Hospital ho kumase ha maame boahema abrɔkwa wɔnso wɔtɔn bayerɛ ɛwɔ kɔ ne ho dwom ɛyɛ maabena ɛyɛ hairdresser ɛwɔ kɔ ne ho Faustina Manu ɛyɛ dodo no afrɛ no ɛyɛ ata wili wɔte ɛyɛ hwediem Reverend Faustina Manu dodo no afrɛ no obroni nso wɔ kumase high school genius aha ana fezo mevis wa manu enso e wo stadium kumase heye maame e ma woje wo chire no abusuan kai e wo kono wo ene sike di banche yinyina no ye mo mo yakọ na sade e wo mo ka no wo se 12 september ye kono wo dsp free term ena yeye ye maame oba pani akua mansa ayie enti dudu na mekan ho na yenye ayie ni fefefe minua mesia chere no otie fo nyo nyame nyadwuma
0: okay abusu afo sado ya na odi fo so wuram ne ne hu fifire nyasem keto amanti shumpa na nimma me na on transit I patch out the microphone dikan misrawa aha odi fo atase odi fo bibia boko de
6: yeso boko
0: e da twedem fo nyankopase
6: nyankopo otume ne ne musire ya djuma
0: kama
6: se uma
0: enyi bibidi no moda so te omu ha omu
6: sa
0: sa
6: na
0: te so mani kra kasa sa wote fa ko a wote wade so enti sa wote fa ko a wote hiem wote fa ko a tonim guasi mu wote fa ko a che se wote promise am fail nimu wote fa ko a wo ha okro no a wo na onim se ha won
6: eti oso
0: eti oso bisa bible no aka wose sore na oso na
6: asemeda Ezra
0: yes enti trona ka nananom so aka bra so te wa ye obra o difo bia pie e wo fade school dance okay
6: academy
0: o semenko
6: ehu o wi se ne o papa bi frɛ me o wo tema side
0: okay
6: o se wo twa wo she de twa plane ticket akɔ Nigeria wa akɔ South Africa but in South African countries ni bebre
0: o pe bibia hu
6: o kwa chese bebi o kɔ ne nam no ntia na wa se da monitor mi program won shira YouTube then was it there be this prophet I want to come and meet him ye no abie ben ye ni agana fo ya na yempe
0: yemu ye se yempe yemu
6: e ho no money asem that's the correct yemu this adie ni free ye sa ansa ni astatie di adanse tenso obi ewu a ni di ne ho adanse
0: pa
6: ni pa bi ewu a yenteni nipa no adanse boni nemu wawuo ni ebeba bejina nipa we ya no ye se die no sitie wo anamu bi tu e tu ne ne entu ni china ti namba betre bi eso a na me true challenge ama o se e wi ase we e wo bi na wi bi
0: sa
6: e na ho kwa bibi na e control se wi ase we enti wona etimi tnase anadwo de suo mu na omtimi control anwumre no eye yise suo betimi control awianso busa se die ne ma sofu bi awo bible mu ana odifo kase bi awo bible mu pega ne nsa na owia timi gina faako for 24 hours owia e gina faako for 24 hours
0: e die ne ba ne sa
6: e die ne ba
0: e tumi
6: e tumi ene se tumi ni bi no ene nyankopo ade bi amae na me tu me nsa frɔ sɛ bra na ewurade mfa me so mɔ ase me ma obi wɔ nom krɔ frɔ ɔfon so a empa jɔ me hu namba na wɔ me fon so
0: namba ne fifiri gu fon so sa
6: fon sɛ de sitie no enti me srɛ wo anwumre yi me pɛsi etu amerika kɔ asase kɛseɛ so ntɛntɛm kora ne kɔ tie deɛ firi hɔ nom ba
0: nokorɛ
6: ansa na deɛ mewɔ bia no
0: wode
6: atifoɔ aka
0: bɔ namba no
6: manamba no yɛ
0: 055
6: 07 0240 02 40 96 96 77 77 57 77 57 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
7: okay ohene majo
8: ya jao
2: we don sabe gusu sey na ha de oba ujina madaka enfa gu wonim sey
8: yo
2: aha okay
7: bibia boko de
8: pacho bibia boko
2: na hefa na ofri bae
8: papa mi free adritia
2: oh ngazi adritia
8: pacho
2: me nim hopa ni ho akusi himan
8: ne onim ho
2: fam ko ho no kwachiri
8: onim ho ko pe mo fina no ho
2: ai
8: ne ho kwachiri kakra
2: se mo kwane so ye
8: no kwasem se ai kuma se akura se ene ho no
2: e ba ho so de wo
8: ho e kama pa e kama
2: na wadawroma edie ena edo akopim asase kese so obebo dini se wachire okromu a wo chechire kwen so kure
8: die me din ma ni yakubu
2: yakubu oh okay yakubu kese edena do kopim asase kese so
8: papa die de kopie ho yade de fo ya
2: na yare
8: na me yare papa
2: ei
8: me yare
2: na papa no tin nka wai
8: papa no metin nka wo nshira fm ha ya Instead of me, I feel I'm in front of the argument. I'm
2: okay.
8: Mm.
2: Okay.
8: Timothy's the whole week.
2: Mm-hmm.
8: I'm not I'm any better.
2: How would you?
8: The tour.
2: Mm.
8: If you say maybe I'm not sure, I'm a bad homo boy.
2: Okay.
8: I'm couple of insurance of I.
2: Insurance
8: FM 4.
2: Yo. Now, what do you know? The end.
8: Papa, me, the end. I'm not
2: sure.
8: Mm-hmm. I'm not sure. Mm-hmm. I told you, I'm not sure. How would o di fosu miti ni wa fidi so oba wo se se o yare no unu maduro na se nkwa na se wo hu se tumi bi yeden
2: ekuram
8: ekuram adeno so makoto we ndron goden pese me body matoto be bri ya bibi duro bia matobi so na adeno da so ha me me so me yekwani edu sisin a papa yo se me yire me hom bi ya djuma na me nyeska ya de nkwa na ha me
2: edu so so kwa emfa nche wo
8: papa nye izo ankazi to fade kwa bia nwa wo eso se be ya me ko e ya se ana da kubi miye se me konti tama me yia hon boi wye nese adie ya kwa san miko duye na breko miko ima hon di for kwa bibisi me nda bibisi me nkwa na mse uwa ahatu wa ide se me niya bra wase miye den miko adie chana maba adie chana na mesa bae me bae na udi for kwa ni ho ni mkwa ni bina na ya sorry ti omusha sorry na asina ana na miyadu minyangu sebi wo mse mna mitafriye ti ebo be no mienu mo no difo se yede e bae ti odifo bae ogbompesa di mi hanse ase di bibi apia firi mi widiem no papa e ya sori ko si na ja mi de me kofi ti mi kona me tinka se mi yem yem yeye na me pe kwante ba bi na ja me koto ho di apia firi mi yem bae nya de ketwa e fro e be pem sabri e yakobe wanya ni yare bi edu season na mi yem adjuma kama season aso ni ewo mu nti obi ono ma wadi ni ho akine nyo ono ho papa azafo doso pa nti ama nipa no obre na o se kutu ska gunu ha no nti ama tambi otwa no odi ni ho akine
2: pa mi ba o make point bi o ha se obi bre o se kutu ska na gunu
8: ha no pa
2: nti na otana ne ha mu awu
8: mo
2: otana ne ha mu akachi wa brabom
8: mo kwase
2: otana ne ha mu na yire na jan
8: sare ti
2: otana ne ha mu na kunawu
8: mo
2: kwasi nipa bia ama adwuma no amamfo mu
8: ba ne so bi be di nyame adi pa me kanfo odi fupani ama no me metena ntwa ntro nje hwe yare ne wo
2: mu bi na fra osebra ana wa na okoye
8: ai asore no se menya nomba no wo enhyre fe
2: me pese me gbeza so bi na share wo se kwa na se wa na
8: okoye bi da bi me na me koye makoba bi
2: bebre
8: enem gidi enti makoba bi bebre na one of the gbe dey dance pa na ni yare ni ehunhun yare
2: okay
8: so dia nothing kan nyina wo dia ko na obi dia dance enti ehye mi gidi mu ma na me so mi tu anamo yare na ewo mi so aka me metena kenya dia ma be yare ewo so na wo se be dia dance wo pese wu ana so pese wo ye den akọ enti na metia me dia dance no enti especially omo ye afuo pa na o hawe eta hawo mu
2: edu season no
8: a
2: risk na kun yade
8: mo ana na adwin nyina ye ne se bia adwuma na wo ye ni ti na wo ye den wo yare adwuma de de e wo ho ba nye no ti bibi ene how ntina wa mani ene enko no so benye gidi ne watu na mo pa na ba fa de school junction wo bu se nyankopa ba sa so de mo de na enso se enso wo de ntini pa bia wa tintini a wa bre te se me de no na na mani e da so tene so no opa won tu gidi na mo no hwa de
2: kama
8: onu abe hu de wo
2: wo de na tran so fie se
8: me de no every year bia neba yeso ye ni
2: papa yeso wa ni ma wo ho so se eye enye kwa
8: papa media no media chini
2: ba no mu ntimi kan kura mu nkyere
8: wo obi wa kwa kwa wo betu skena gun so hu hwe we akwantre na wo ye e sha se wa sori fie ho na mandu fie mpo na me hu so so anso ne se yare no na pia firi me yemu no na pia firi mu so na me ho to me e ba pensa abri nti obi tie ni a na se wo chinchina breast dey sabe sabe impredious and telephone ka se wan yira won se kwem eh nti ji se wo yira
2: sa won ya kwada
8: papa
2: wan yira won se kwem
8: ah ji se wo yira ansa na wase kwem wo fiti pre ko pa obe de won kwan nti wo yira na no na wo be hunu kwan so no ene be mo wo hu difference and this are man for bread because kanu ni nyanya
2: enough from
8: na wo se gutu egu na wo sa yale na wo yale enko ene se ka wo di che obi kra se ne wo hu se wo di a che obi na utimi se yare enti na mitu anamo na wo se kutu sika gu a papa enya ya
2: eya
8: pa eya na ya tambia me yekua ni enti me ka che akuafo omo na ebre pa akuafo because na adwe nyina ye ne se adwuma wa ye enti ena ma ni sisi ana bia ni yem ana bia ni ti eya ne ya nso enti sa
2: If you
8: ebi wo kra obi a wona ne bohye no unnim
2: enema wodi tia wo
8: wo ye tia wo no pese wo ja wo afuo no ayen ofa e kan de ho edi tu anamo afuo no ye ne saa kwa tu anamo se se me baba ka chi odi fo no mama me wo sra dia ko pete ma afuo no so e no so ma betena ma dia dance ye
2: wo afuo no fe pese wo dware afuo no so
8: ah me dware afuo so because o mama me ho antome no saso no
2: mama dia call no by so
8: sanity
2: o jidi ampa e de be na be ka che tie for wo montre obi abie store ye ntohwe obi kokwan so ye manisika pempempem da bia hye e man sa ko bobosia obi yetimi send sika fra bru chire bru no onim de o de be ye na sa once what wo o hu so so koye hwimu ana otu ho na mo e de na o ka che sankofo
8: no sankofo no se o mo so abre no, ma bentina. O musu hu.
2: Ya twa madi.
8: Ah, ya twa madi, si ya twa dia, no wani ada ho.
2: Okay.
8: Nti next time no ukoya, ubunse na ase usuru. Ba we dia me kanfo ama, me metena ase me yare, na me se bi dia dance o. Bra twa na mo, aduma na wo ye, yare na wo yare. Akwantu na pese utu ne nkoya, bra odi fo na ase. Because titi brem na di fo sha ase. No di fo la ja nkwan e be sha ase. Ye ba ne peso. Nti sɛ wo wɔ amane bi na sɛ wadi ho akyini a wode mekamfo ma wo wabɛtena sɛ medeɛ a de adanseɛ
2: ok wadanseɛ no nokorɛ ni agya sɛ wabrɛ nnipa atwi wadi nnipa haha wɔ ne adeɛ a na wo koraa na wonyɛ hwee ne bio
8: ba
2: seesei a yɛka sɛ nnɛ wakɔdane dansedifoɔ ɛde ama odifo panyini ilagyopoku papa na wonim ne daana
8: papa ne deɛ mennim ne baabia na deɛ ma me sa nya gyidie pa ne sɛ last time na mu ye program wo sɛ ɔne wɔ papa ɛne yɛ adwuma because mma tan so ɔbadaeɛ na obi a wɔyɛ adwuma no ɔsane ne papa yɛ sɛ wɔkyea ne papa bɛtene no nti ɛno so hyɛ me gyidie mu ma hyɛ me gyidie mu ma paa ana wuti a dance dia nshire fa ma se no nye ze se wa betna se o ba jutwa ntro ha ye ya se me ba ni sunsum sem nso mu hwehwe ma ye bo ai pa
2: okay papa be man wadi a dance fiko
6: na dance trudo enne mo hu sa mpa
2: onyame de wo ye dwuma
6: onyame tu mi wo international
2: aja
6: me no mi ntwa tro na empire yesi ebe kwa ko fu obi a enye no kre ni edina ba betre fi bi yesi fi di enye bida enti yes o he ni ma ye ya e ba betre fi bi yesi a ye ko sa fe nyina no kre trodo
2: yesi me an bi lai wa
6: na e wi ase on
2: na wo ma zoom you should number fufuru bi a station line one are you
6: and one is you to obi kwa se
2: na
6: mbese
2: na wo station line kwa se ni utri
6: me fa kwa da obi so di fo ne ye pese e frɛ ne ade ne anyawo so ho die me kan se e wi ase ye hwe obi ho atwa
0: ye de me akɔ
6: ye de me akɔ wo de wo are problem a wa fem ne tie abranti adanse a wodi so wo so betre fie ne se wo ntuji di anamo a ne minim de wo ha ne mu se wo tu anamo ba adanse e nipa di no so be di bi
0: akɔ
6: die ntie wo nya ni adanse se wo ntu anamo enu ntie ye wo se ase wi ase so because o toni ayento o ma ekwa wade a no ma be fi
0: sha
6: u kunu jao o pa kwantu countries ni nyina wo do passport ne onkrata akugu mu nyina refuse ade obi create me the visa ne bom oko odu koto case e ma ofru pre
0: obi fi de fire o
6: efri de fire
0: enna hokwa
6: e honi ase gombe nim fase se wo twa ho ma
0: ne bibi kura mu so
6: ne bibi kura mu ne bibi kura mu no wan re ne se wan hwe ne wan nyi ade kwedie na ho ma no beti
0: kane ani ekwa kura si kwetwa mfian utime twa mfian sa e magi so twa ne titia
6: e
0: bo abeche de na titia de yesapo yi utime atwa na tepeyi na kitikiti bi na ba uba fura kwa besene so ana dua kro ne so no na abobogu ani ma bi kutam ho
6: sa
0: e se oto bo ase yi ni ma ko begu fom
6: ne wetime atwa
0: asane sane yes
6: sa ano ne yetu ye nsa frɛ wo sɛ ɛni akyire ɛyɛ fade school junction anansi sɛm toɔ ne yɛ adɔs ɛna odiifoɔ ɛna mpɛ sɛ mekam problem ɛna odiifoɔ ɛna mefa ha ne nyinaa problem ne nyinaa no sɛ ɛwa sɛ deɛ yɛ a ɛbɛkɔ akɔwie ɛwɔ fade school junction ɛhɔ ne ɛbɛkɔ akɔwie ɛna wo so wote hɔ naa so woma yio na ɛtɔ da bi a ɛnipa bi wɔ nom a yɛ a na nyɛ wo ma obi ɔno ma na bonsam asisi na so obi ɔno ma na ne fie no ɔmo pɛsɛ ɔmo ku no na mesrɛ wo da bia yɛbɔ dɔn yɛ ka sɛm
0: pɛnti
6: nti nkɔ wasom
0: wasono ayɛ bono pakyie
6: ɛhɔ ne asɛm ɛna sɛ bonsam pɛsɛ ɔwie a obi a na wasisi na so because meka sɛ ɔbɛyɛ sɛ ɔgya wo m asɛm adiifoɔ n deɛ saa na ɔmo teɛ nanso adifo no obi ane ne din
0: obi ane ne adwuma
6: obi ane ne adwuma obi ane de awurade de asoma ne so ɔmɛyɛ enti mesrɛ wo ɛntena hɔ na nka sɛ ɔmu nyinaa saa ne teɛ adanseɛ ba wɔ afidie no so no wodeɛ woatena se ne sese da bi adanse foforɔ na ɛba nti wo so aduru so sɛ wɔ sɛ wo so wobɛdi adanseɛ number wobɛtumi afrɛ si so no ɛnie gye number no ne frɛ me number ne yɛ 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 0540 counseling ɛwɔ Fadi school junction ebi ana wutie yɛ sɛ wɔ TikTok a wobɛtumi akɔ live ɛyɛ prophet Elijah opoku ɛdɛm live ɛna wokɔ YouTube nso a prophet Elijah opoku Facebook nso yɛ prophet Elijah opoku wobɛtumi ajoine yɛ na international ewiase wei no ɔ sɛdeɛ mdi nkaakae mɛ sɛ ɛna hɔ kwa ɛno nti ne maame bi bɛtumi aba asase wei sɛ wɔbɛbraa na ne ma nso wobrɛ na ne nananom nso wobrɛ wohia aba sɛ bi a ɛmuɔden a yɛbɛtumi ale wɔwo so na yi wa firi saa mpɔkyerɛ no na saa basa no ɛni baabiaa sɛ agyi sɛ wɔba Fadi school
0: awura yi a na ɔdwo nso yi sɛ wɔkɔtena na adwuma mu hɔ a sabe bi anko poison ho
6: ko be poison ho
0: e fi se na ni wo ni dosu dodo
6: ampa
0: e da wo ni usi a ye da no na wo fa wo sanka no nye ne hwe ani mu ha aha wo anwura studio ha
6: yes ni ni ni ni
0: na ha ya na wo san ko ye
6: sa
0: e kwa so no bi ma na left
6: good
0: ko ye ko du ni fie
6: sa
0: sembe sem kusiu
6: na che se nyira na start wo ho
0: o firi wo wa ma ha bio no ba wo o ba bio na dance no de ba se gai
6: e ho ni ase se wo ntu na mo ne se wo so betena wo to so dia ani wo bewu
0: yeah
6: and any pantia se e wi ase won ache de nda bia mba anu ma meka egu ahodo o
0: sir
6: obi ani de awurade de ache no mimi de nyame de ache me na nye wo ne wo de anse sanso na won so wache de no ene me de nso nyepe
0: sir
6: so won enti adoma che de a wo nyame de ache ye no a wo de ama mi wo di for Elijah no mimi de ne ye di ye adwuma no nyame se meye
0: sir
6: enti me dresu ko wresu nsumu bua nyame ma e mo mo mo wo ha omu no nyame fa me so osue wo mu so wo ti ase enti me nsuma che de no no de wo ti parliament no o ka parliament ase ono so ne field no no
0: a nanka
6: de wo ti yen ka ne se de otwika no ono so
0: de wa bia transport firm no
6: yes
0: ka ho asem nko
6: ngo no ka
0: wonim engine oil papa
6: good
0: wonim je oil papa
6: good
0: wonim tire papa wonim brake pad
6: yes
0: onim nima bebre so hu
6: sa
0: enti yen so so aye ni ho ho no mo no yesu e kan ye dia yenim ho asem
6: sa pepepepe
0: eni so difu pain ni betanse no odi nkomo a wo ka ko nyame honhom mu
6: good
0: ka ko nyame adwuma ni mu tumi nyame dia ma
6: no ona me no e field ana obi so ba so a odi adanse
0: sa
6: enti uti wo ye de e bia na wo hwe me ana utie me wo so bibia ma na aye basa ye wo tumi a edi ni pa bra bo so
0: sa
6: abraboy se wo bone se nkoyi a wo yesu nsumu ni anyankopo abie nani a owan ni a obetimi ado asukɔ ewura sunsu ma kire osa die wei se na wo sa wo ye se na wo sa wo ye wonim se ye ba bewi ama me bi ka e wa se ni ahe ya se mi si wa se ni a e ye oven e na e bewi ahe na efiada me ya sori ne ma me ndi amerika bae asem ni si wa ase ni o maame ne ba ya me ya sori na pe na urade bie mani na me call ne nchere na me madam me hu se wo trotro ya be fa trotro na wunim ni po be fa but me ma o na ma akuma ko 7 days 7 days wo be hu trotro na nipa no be fa trotro no e nipa no wo ya hu nipa
0: chew
6: papa ni mbi esi ye maame no ade anyankopon be yere to da bi ya na ehun
0: sa
6: me kan ya tire be bi aka no ebesi be bi aka no wonyina me kire ya no na kan ne share timetim kurodie
0: he
6: ma me ne se e di 7 days no oh ena okwa kopam curtains dia ba be sense ne ho enti nipa na opam curtains e di ba be sense ne ho no na se nipa ya me kan asem no so no so so ko etimeti mo no e ko ye adwuma wo fie bi mu enti ma me ne kan asem na o ye se me ka bi ya se se no se ma me me ko etimeti mfie bi mu ko ye adwuma o
0: ka bi se ho
6: ka bi se ho
0: na ye wo kan be se no
6: e be se no enti ye nko he wonim se ofa police fo e no mo ko ho no mo du ho no fence wo no wa police fo no busa ma me ne se ma me pasem ya wo kan die
0: ye
6: beso bo ano se me sofo se ade no share ti beti ma enti me oji die ene o mko han kia kia ya ye tretra so e de ko ayi
0: ebira
6: ne ade ene ebi frotena ni ti ne so enti kan ni twa mu no mo mti ni ti ne so so an se fence wo no wase de be hu fi ene o hu se kan ni si e wan de police fo ni sisi fo mbo puno ni ma o mi se o mo mie anche na akura bi ba bebie pro o papa wo he na o se mpapa ni na o se kawe ene ye de ko e wa na papa ni pie papa ni pie no o se kawe ni pipa wo won le jina wo watete kawe ni number plate ma me na pipa no ene o mde hwe kawe ni chassis ansa no mu se kawe ni ye
0: ene de ampa
6: bibi wo wiase
0: bibi wo wiase ampa
6: bibi wo wiase
0: na tra ne to so a kaka na
6: tra ne to so a ngo mo fa aka
0: na ko spray
6: asem no no no ebi ani afawade we japade bi eya firi wo nsa obi de uka wa ye no ho
0: ajimai
6: ajimai ni tieska no jani peman nebra
0: e kwasem chegrade
6: be kwasem mi mfa kwankire ento akwankyerɛ na mede ɛduru baabi a ɛma me no ɛma metena se ana me ho ayɛ hu no because akwankyerɛ
0: na wakwankyerɛ no koraa no ɛyɛ me nwanwagye sɛ wobia ma ha mɛka sɛ wayɛ ma no adu nna dodoɔ sɛ wɔsɛ ketewa bi o
6: 0240 96 96 77 77 57 0240 0240 96 96 77 77 57 55 0555 00 00 73